Hei Akashvani aizol ni zing daruk ni ya vu ina kan hun man dan tur duan lok tang pui ilo ngai thang u daruk le minit nga chan chin thar sap chung a puan dile mi lak chon kan ngai tha anga daruk le minit soma zai pol kan ngai tha ang daruk le minit som thum panga kut na thok tu ta tan ti hun kan mang hawanga dar saria zai rimoi kan ngai tha anga dar sari le chan via chan chin thar mi zo chung a puan kan ngai tha anga dar sari le minit som li panga a thlir vel na hun kan mang hawang daria ta chan chin thar hindi a puan dile mi lak chon kan ngai tha anga chan chin thar sap chung a puan dile mi lak chon in ron zui anga northeast news bulletin sap chung a puan kan ngai tha zui bokang daria le minit som lia zai pol hlarem kan ngai tha hawanga dar ko a chan chin thar lang sar zual kan ngai tha anga hindi la hun kan mang zui ang dar ko le chan via csu sponsored program ncrt chung a lak chon kan ngai tha anga dar soma zai rimoi hun kan manganga dar som le mi chom panga kan kan hlathar te kan ngai tha hawanga dar somli achan via hindi lahun kan mang hawanga dar so pakhara chanchin tharlang sarzual kan ngai tha anga pi puzai kan ngai tha zuyang dar so pakhat le chan via science magazine hun kan mang hawanga dar som pahnia zai rem moi kan ngai tha anga dar som pahni le chan via ram ngai lahun kan mang hawanga dar khat le minit nga chanchin thar sap tung a puan dile mi lak chon kan ngai tha anga dar khat le minit somli a hindi lahun kan mang hawanga dar hnia chanchin thar sap thunga pondeli mi lak chon kan ngai tha anga chanchin thar hindi a pondeli mi lak chon kan ngai tha zuyanga chanchin thar mizo thunga puan in ron zuyang dar hni le minit som thum panga a kan lar chin te ti kan ngai tha hawanga dar thuma chanchin thar hindi a pondeli mi lak chon kan ngai tha anga chanchin thar sap thunga pondeli mi lak chon in ron zuyang dar thum le minit soma pi pu te sul nu ti hun kan manganga dar thum le minit som lia hindi lhun kan ngai tha hawanga dar lia chanchin thar lang zual kan ngai tha anga zai pol hlaremen kan ngai tha zuyang dar li le chan via lengjem hla kan ngai tha wanga dar nga a chan chin thar hindi a puan dile mi lak chon kan ngai tha anga chan chin thar sap tung a puan dile mi lak chon in zuyang dar nga le mini choma mar lhun kan mang hawanga daruka chanchin thar hindi a puan dile mi lak chon kan ngai tha ang chanchin thar chap thunga puan dile mi lak chon in kan ngai tha zuyanga daruk le minit soma lunglen hun kan mang hawang daruk le chan via chanchin thar mi zo thunga puan kan ngai tha anga daruk le minit som lia zai pol hlarem hun kan mang hawang ole tuna chuan chanchin thar sap thunga puan dile mi lak chon ilo ngai thang u

Katlaravin Krista atso ti la mga moy takamin run oi tu ka Freddy Leroy sanga ani tuna chuan ni tin iswa kathin lungin ka mga ideu dewati la rot CVL1 pui sakhilongai thawang u

Zai kan ngay thak ta ka root CVL muan puyin. Ni tini suwa katin lungin ka mangay dew devati la aron sak kani. Ole to na chuan kopuy moy ti la. Freddy rot sa nga sak hawin hunilaw mang hawang u.

0: tum tum kutna thokta tan ti huna chuan thu chini kan ngai thlanga ama sa in pangpar chin ezona tlak ti tupui kan ngai thlanga hunan hmang tu tur hi lalro pari mission veng thlang aizol ani
1: pangpar hi ezon natling ani zia soina hunrem chang kan ei tur hi kalom hne mai pathian thil siam ro pui le moi tak pangpar hian asiam tu ro pui zia apho lang chiang le ani pangpar moina hi kan hmu thiam a kan ngai na to lak lo chuan a enkol tu ni hi anuam em em a ni san huaya po ni se chol san na chang hrelek lova nuam ti taka pangpar buai pui ni len zak mai hi ol sam takani pangpar hian kan nun ati hlim chauh ni lovin voina chuan chhung kotam takin ezon nan an lo hmang ta a lekha thiam tan sarkar na mu vek thei ani lova ezon na turin enge mutal kan tho angai thina chuta ezon nan chuan pangpar hi ezon na tling ani zia kan seidon ani mizoram ai hian kumsam thum vel kalta atang khan pangpar zorna chang kan hreve a mizoram florist association hian pol dan bu a pol thil tumle din chan point sari zia ka ada hi an pui mo em em awangin ka han chhiar chuak masa ange pakhatna mizorama pangpar atam the ang ber thar chua le tipun pani na pangpar ching tu te ham thatna ngai to pathumna pangpar shal chua na le pangpar lama sum dona ti hmason palina pangpar ching tu te in lung rual na le tho ho na tha siam pangana pangpar chin le shalna lama sarkar malakna troi om le tho pui parukna pangpar chin le shal chung changa rin om na le dikna vonlat pasari na mizorama ti punve theilo chaulo chu rampon atanga pangpar lak lo lo ti te hi anni hengpoin song song ti hi anpui mo em em vek maya kathu seitur inbo chei nan ka be chan don ani puin khatna mizorama pangpar atam the ang ber thar chuale ti pun ti hi kan thu pui tur pakhat chu ani ang kanrama hian pangpar ni sa kan nei tlem em awangin state pon atanga achithar nal zok kan lak lu fo angaya chung te chu chin pun dan kan ngai tu anga chung kan pangpar ti pun te chu in to del nan le thala e zon nan kan mang thei don ani nisina point sari na kan sei bi ka khan mizorama ti pun ve thei lo chau lo chu rampon atanga pangpar lak lu lo ti til ani na chan hi phailam pangpar nursery ami kan dor na salutuk anga mizoram chunga puisaleng vel tur tam tak phailama aluang chuak tur ven him nana da ani ama ero chu phai atanga pangpar lak lu chu akhap ngot theilawa khovel changkang zela achi thar dangpo alaron ombel zel dona pangpar chu kancha lu dring lo theilawang ponlam atanga pangpar chi thar mizorama kan lak lu thin te hi atang vi nun le ti pun tumin nasjo kin tran la thin ta ila ti chuan kan rama hian pangpar kan in to del ve thei anga state pona thon chhok tu po kan lo ni thei don ani ti pun chung changa lo tlin thei tak saron chung chang sei lok ila saron hi kum khat chungin trum ni trum thum te apar vul non thei tlat maya kan in le avel chei moinan an tang kai le ani tuna hian a variety thar chi sang sang hi alo chhok de ureng maya chung chu state pon atanga lak lu te kan nei nual to ani tuna hian vitpunga shal le thin kan zinga anlo tam ta ka wang hian chutianga state pon atanga saron kan lak lo thin po alo tlem ta dewa ama iro chu kan rama iro chuan e kan ti dar ve na sa ani ti kha kan suitil do a he hi alom om hle ani chutianga saron chi thar tipunga e zon nan mang mek pilal nu i luang mol ne na kan in biak na hi sui luk ka du a saron chi thar te ama dur turin leya aphun mya maya chutia leya om na na chu atang vi nun tur alo nei tam pha bok ani vi nun sa polipot khat cheng za le cheng za sumnga lik leka asal thin chungin e zon na tling ani zia an chung kwa in an hriat chian china phei chuan apasal po in na dang tho san lovin atun pui tak thin thu min sil ani an saron vi nun te phai lam nursery nei tu ten an ron dor ve to hial ti min sil hi alom om ka ti le mai adang le plants moi le nal tak tak foreign atanga chalu ten ni thlang puya heng hi state dang atanga lo lut po ni se mi chalu sa te an ni rong moi tak tak te in chung le avel cheina tur chi tu na hian mizorama po alo lut tam to le mai heng ang chi ho po hi ti pun thei tak alo ni a pilali model veng ami te chungkua hian an chungku ejon nan pangpar le plan special ho tipunga shalle in an lotlin pui le ani pilali po hi apasalin na dang thok lovin atan pui china pangpar ejon nan an mang uar ta le ani ti kha kan soi le til le lok to a tin pangpar ejon nan mang mek tam tak midang po an oma chu ti la in pilali le pi nal nu I chung chang kan soi lan na chan hi poimo ti deu mai pakhat kaneya an lo tin chan bul a sang ve ve a ka ne na an soi in ang chia chu rin om na von tlat a tul an ti thu hi ani hei hi a poimo le ani a toi zong in soi bel ve ta ila an lo tin na chana hian chu rin om na chu ani mai ba ka an taima ani chu wangin pangpar ching tu le e zon na na mang tur chuan taima ka ngai le ti le rin om ngai bok ti kha kan soi bel ve lok ange pilal nu I hian state pona dor tu ani nol to a baramalam thleng thleng in athan chak to a rin omna angai puimo dan kha hetiang hian a sui fia a puisa chungchang chau nilovin pangpar variety le a color sui dik turin rin om angai zia customer tin a rong nilo deu an lo don pal chuan an indor na abala don ani ti te a soya he thil puimo tak mai hi pangpara ejon ve tum emo timek tepo in ngai puimo ta ila ti in kepo in kan cha nga lang che u he thu bu khi mizoram florist association pol thil tum po in rukna a khan a om kheu maya pangpar chin le hrel chung changa rin om na le dik na von tat ti kha sha teng tur ani a puimo le mai ka sei zom le du chu mizo ji nga pangpar ejon na na mang mek meichia an tam to mai chung puin mu an ni deuh bera ka zir chian le na a chuan heng ho ti hian inge mu za chu puisa te thok chhuakin mizoram florist association fair a te an ron zuara an ron ti ve thina ama ro chu ti tak je ta thon chwa le a shal tam tur midang puina an khar chhon tur nei tur hi chuan pasal te pui an ngai ani ti kha khan sei te lok ila pima nuni chal tlang po han sei ka du a ani po apasal nen an thok du na an lotling em em a an ma ni tho chho atangin motor te po an leiti ka sia ani state po na po an thon chok ve chin bok an ni po hian mi chetan pangpar en kul chu ti ve thei mai ani a mi pa tan pui tu nei te an lotling zual bik ti kan sei to kha hei wang hian ramdanga mi pa ten pangpar ejon nan an mang thin ti kan sia tang bok hian mizorama po mi pa te lo pen chuak ve se pangpara kan in to del le zual nge yang mizorama pangpar ejon nana mang turin kong ein hon zau zia sui chiang le lok ila pangpar khoi bik a hian cut flower kan momo tam dan atang hian a sia the ngal ani hun pui kan ti ang a hian pangpar khoi te ti mak mo ani a in nei ni le ba de lom na te indu sakna na buke in pek te mithi thla na na pangpar in pek te kan war ta he maya hi ba ka hian sunday apiang in biakina pangpar khoi po ti mak mo alo ni ta a biak in pakhata pangpar sen so atan cheng sang ni atanga cheng sang thum te an sang son thina biak in sang sanga pangpar khoi man han bil khom chin ta ila cheng noi khachu apel don shim shimin arin om tuna kan din hun kan soitak atang khan heng pangpar khoi chi kat flower hi kan rama kan la in to del tat lo awangin state pon atanga cha lut lo theilo kan ni a tuna hian chutiang pangpar kat flower cha luta zwar tu kan shat lar zo par dor le aizol green room ba ka dor dang kat flower zorna aizol angot po hian dor pariat vel a omwa puthartia hena an chalu dan ka zo chuan kartin noi kha chuang man a cha thin thu min sil ani chuti ani chuan state dang atanga pangpar kan leina hi kartin cheng noi riat vel lai atling don ti na ani chu hetiang taka mizoram chunga pangpar khoi tur cut flower kan mamo na asan em awang hian le indai lo na phusuk tur le in to del turin pangpar hi ejon na atling theizia alo lang chiang le ani horticulture department in kumtin horticulture fair abot seija thin hi kutna thok tu te tan lom om tak ani a hetiang huna hian kanram kut chuak theichak le theiku kolom nun sa te atiak te po lo bot seita ila tin pangpar lam a po pangpar le plants kan kut chuak ngei te zor tur lo in bot sei ve sau sau ila chu chu sarkar la ka po kan bat ve tlat ni in ka sia Mizoram Florist Association Paul Thiltum Pangana Abok Khan Pangpar Chin Le Shalna Lama Sarkar Malakna Troi Om Le Thopui Tlatti Injia Kha Tuna Chuan Kan Tho Ho Na Tha A Nasatakin Ma Po Kan Son Ani Mizoram Florist Association Hian Ngal Choma Pangpar Chin Mun Tur Ram Zau Tak Mai Tun Na Ya Ania Tuna Hian An In Bot Sei Mek Ani Chuta Chuan Pangpar Cut Flower Changkang Tak Tak Te Kurkuma Sunflower le Mizorama omve chin zamzo angchi te po chin tel ani reilo te a shal chu aturin a omdona he hian pangpar khoi tur tlema zong kan mamo alo phushuk ve ngei po be sei ani kathu soi ti top don to ila ka soi du chu Mizoram chunga hian ejon natling pangpar le plants tamzo thar chuak tur le state pona thon chuak thei turin thei top I chuang u ti hi ani Horticulture Department hi kutnataktu te chanpui turin a inpe ringa kima ni lamzo ki inpe ve turin in buat sayang u ti hini se kalome.
0: Kan ngay thak tak, pangpar chin e zon atlak ti tupui mga hunan mang tukha la lo pare mission veng thang ay zo lani.
2: Ule tu na chuan so ting iche turan nung le anat na laka veng le en kol daan ti tupui Arlerin Feli, Assistant Professor, College of Horticulture, Tenzo Lami Soi, Ilongai Thang.
3: Tibaivek ule, Voinia Tuan so ting e chetu ran nung le, anat na laka ven le en koldan, kan soi haudonani. So ting hi sum chang thai chin poi mo tak pakhatani a, kan rama po kan ching nasa le a, kan chin tamang hu chuan kan thar lok lo le thung. Kan thar lok lo chan shang shang om ma se a e chetu ran nung le nan na wang hi ani tlang pui chin chung e chetu ran nung le nan na laka ven le en kol dan chu toy te in kan tar lang don ani so thing e chetu ran nung poi mo zwal te han en masa ila pakhat na chuan so thing kwang tinge tu shoot borer hei hi so thing e chetu ran nung hluar berani a anote pangang chuan a kwang a shewa A chung lam e chiat vangin a na le a kuang lo enga a lo ro chin. A shiu na kwa a chang hian thil noi phuai ang deo a lo chuak chin a. Chu mi mang chuan ol sam takin he ran nung hi om ti a shiat thea ni. A ran nung pui tling hi zana eng bom chi lung phur tha tu a ni a. A tha mor to na te hian millimeter som panga a chang a som ni pa ni vele lian an ni tlang pui. A tha hi ser thum rong ni in. Adumin moi takin achial thia a heran nung hi May le October in kara hian athwar bi kani patni na rhizome fly thau chikhat ke se tak nei heran nung hi khulum le nonga anom du hle a apui tling thamor to na te in millimeter som pathuma changa som panga vel le kalyana ni he thau hi so thing bul langlaya te tuin atui lo ke pangang chuan so thing chu an e chia in anti choi ta china ni akung te alo waya athimai china ni enkoldan malathayon tui liter khata ml khat in july a changa Janin October tha theng ni somni pakhat dan zela ka in aveng him thokhat ani lo vek po in September le October tha a malathayon thawin voi khat ve ve ka turani a dos po achungami ang 2 liter

ML khat turani ole tuna chuan so thing tam siam tu nanna poimo zwalte hi han soile donila pakhatna chuan so thing tam tiroi tu ber soft road rhizome road mizo ten so thing tam kan ti mai chin hi fungi mar chikhat pithiam phytophthora fusarium rhizoctonia natna te in aron thlen ani a le chang le achia changa natna in kai chhon the ani muar chi ani angin hun hnonga le luma atam zwal bik em em a he fungi hi fura tuitlak tira alo in siam pung chana ramlung le hnong tuitlin theina huna so thing atam du bik adatna shik hi so thing kwang bul chut le shu la aron kai chawa chuta chang chuan achung lam le hnoi lama achai dara akwang bul chut chu tuidur ang hian alo oma ahnuwa alo choya po phoya han hnim poin arim chele abul choya wanga rim chhia chuan rannung hi pa rannung alo om ve china wangin rannung wanga tam tai mo ti ol le ahna chu atlang le mora aron enga ahnuwa ahna mo akung pum pui aron eng veka akwang po alo enga avuaya atusop ta china nem tui de purin a choi che ta china ni atam na satna huna chuan amwal mwal hian atusopa a ro vek china ni enkol na atan chuan atam a chai der zel lo nan man ko zep tui liter khata gram thume mo copper oxychloride tui liter khata gram ni in gram ni apolin ne taka leyemo ka aturani a tin ran nung alo om telani chuan ran nung ve nan malathayon 2 liter khata ml khatemo nimbicidin nim sor tui 2 liter khata ml ni achanga ml nga pola ni taka ka bok turani pahni na so thing na rao le vuai bacteria natna ina thlen he natna hi bacteria wang alo omani a so thing tam choi achung kan soi tak tinen po hian anatna lan chwa dan einang hle he natna hi fur line hluara akung lowal kalin akung chungle hnoi lama akai der chin anatna lan chwa dan ber chu ana upalam sir chu alo engkir dewa ana alo wain akung chunglam hna nawa akai chho chin arei hnuwa chuan nasatakin ana alo enga avoid the mai chin akwang chu han hmetamo han sorila tui nangwar bacterial woos kan ti alo chuak china chu chuan bacteria wanga lo omani ti a entir bacteria wanga choinadna lo omani ti sha theina dang le chu akunge mo so thing zaibun hi glass nawa tui thiang lima che in thil tui war lo chuakin apol nungwai zelani a choi rimpo a chethei bi khle a enkol dan ananna e chhatte then fai nuwa copper oxychloride 2 liter khata gram ni polin ne taka ka turani ole tuna chuan so thing ching hlo ting tura ti mak mo te han soi le zor zor donila apoi mo ma sabira chuan a chi shi sel natna le ran nung la ka him nge mang chi nang che pahni na china mo lin ma cha march le april tha chunga chuan chin man sham turani le thol le tuiluan ral zung zung theina china cha pathum na mun dam li tuk le ra tui tlin theina huna so thing ching ngai su ilo ching ni po in tui atlin reng lo nan tui hok luan kor chatok tak siam chinang che palina achin ma ni som ni achanga ni som thum vela achin na mun tur le phut vek tur ani panga na lecha npk kan pe thelo ani po in bong ek lecha hectare khata ton som pek tur ani nim ke pek tel po acha hle paruk na so thing chi chu gram som thum achanga som nga arit shisel cha mit pakhat tal ne man tur ani pasari na so thing chi chu lin ma in tuisa degree celsius somnga pakhata sa a minute somme mo degree celsius somli pasari asa a minute som thum chia chi nang che hei hian achia nanna shikle rannung om ati hlumani pariatna achisiam sa chu ilin ma in tuisa a

0: siya nuwa heng damdoy, mancozeb, carbendazim, copper oxychloride, streptocycline, ate, siya chin turani, at siya naturdo sa tansuan, 2 liter kata heng at damdoy at sungakan soy taktihi, gram ni atyanga, gram tumpolin ni etaka, siya chin turani a, dark arts and ve, siya zeta, tumit nuwa daylima, dahul chin turani, pakwana, anat na hi leya omchia ni awangin atamton muna chuan chin lawa himber vaimim le bu ne na chin kar thak turani damdoi mancozepemo carbendazimemo ridomilemo le 2 liter khat pola minute som thum ayatlem lo chia turani chia zo a thur chua a daihlima chapdara ti ro turani nisa a pholo tur arove le apun thei ngala Achichia hi atam tu reilo te ve na chikhat chawani ti sha ta cha atam hi natna muar chikhat pithiam le rastonia awanga om the ni a rannung wangte poin om thei bok pithiam muar chikhat awanga omani chuan a choi rim om lowa bacteria chikhat rastonia wanga tam ani ro chuan arim chele chin ani arim om lo chi ani chuan 2 liter khata Himil emo, acer emo, ridomil polin, nisari achanga, nisompali, dana anat natam, azirin, voitum tenka aturani. Arim omtsi ani ituan, 2 liter kata, copper oxychloride gram tumemo, blytox, 2 liter kata, gram tumemo, polin, nisari emo, nisompali, dana, anat natam dana zirin, voitum tenka aturani. Arim omle omlo ka nahi damdoy dangday ani awangin anat na siyat siyan apoy mo le ani. So thing nat na le ay chetu ran nung alo omchuan at chulda na zirin at nuay miyang hiyan en kolvat chi nang tse. So thing tamdu na muna tam ni chuan bioagent trichoderma kanti KG pani point pangale FYM bong ek le cha KG somnga chopol chu aliya the chinang che hei hi hektar khat mun chin ni le chan le ta na to kani man ko zepemo copper oxychloride in so thing mun chu ni som panga dan zela ne taka fu chung zong ka non chin bok turani so thing e chetu ran nungalo omani chuan mala thayone mo nimbisidi nemo mangin kap chinang che so thing nan na dang alo omani chuan man ko zepemo carbendazimin kap chinang che so thing ichin na nga ya so thing bok ching chin su thlai dang akar laka ching ve chin turani
1: tuna kan ngai thak ta kha so thing h2 ran nung le anat na laka ven le enkol dan ti tupui arlerin feli assistant professor college of horticulture tenzola mi soi ani Tuti song tu tun tum kuna tukte taan ti hun gan man hau tekte chu anile taa. Akashvani aizola tanga puan chua ani.

Kan lagai thak ta kha zol khoti moi tu ti hla arlal mangai zuali na thiam takarun sakani ole tu na chuan derna an ka ti hla lalfam ki maral te na sak mangin hunilo ma hawang u

Kan hlang ai thak ta kha der na an ka ti hla siwan lal zui e phwa lal fam ki maral te na moi ta ka ron sak kani tu na chuan kalau ton che ti hla ar lal mangai zwalina sakilo ngai thawang u.

hei akashwani aizol ani thirvel na hun mangtulal rat zeli ni tharlomam tak mai july ni som pathum tho chan ni kanlo chuang kaile ta a tukin hian aizol le achevela achuan khwa acha a ni chuak kan mu a zing darli le minit som pali khan ko leng chanin darli le minit som thum pakwa khan ni achua ka thirlok danin vo inkai dar ruk le minit ko a ni atla anga dar ruk le minit som thum panga a kho a thim le ang vo ina kho en rezong tur hi dar kar som pathum le minit som ni pakwa ani July ni som pathum hi the greatest show on earth ti hiala soi FIFA World Cup khel masak per ni cham ani a kumsang kumsom kwa parukkal ta kumsang khasa kwa somthuma khan FIFA World Cup chu Uruguay rama Montevideo khopuya khel masak ber ania athleng turam Uruguay bo khian final Argentina goli gol ni in ne in goli gol ni a

Mizoram police te chuan ni kum chung khan hliam le thi na thleng lir the che swalna accident chum somriat panga chin cha in heng zinga hian tlan chakwanga che swalna thleng atam berani Mizoram police chin chan atanga alanda nin ni kuma lir the che swalna thleng somriat panga zinga somnga hi tlan chak overspeeding wanga thleng ni in he hi lir the che swalna thleng zong zong atanga chu tin za somnga pariat point pariat panni atling panni na chu roi zule drugs kai noi awanga thleng ni in hemi kai noi hian accident room som pali athenga he hi apum puya tanga chu tin za som pro point pali pasari ani lir the che swadan chung changa konga tanga tlan liam chu tamberin somthum pariata oma he hi accident zong zong atanga chu tin za somli pali point pasari bial ani lir thei in su wanga che swana thleng chu patni na ani thung lir thei che swa hun tarlana kho en lai a che swa tam berin somsari paruk an oma he hi ni kum chuwa lir thei che swala tanga chhotin za somra pakwa point pali pakhat ani lir thei che swana hmuna kong chhalai national highway ya thlenga tam bera chum somli panga a thlenga patni na chu state highway ani in chum somni panga le kong puidanga chum som panga a thleng bok lir thei che swal zinga a hlui a in a thar an tam zo ka lir thei che swal tam ber hi kum nga la tling lo ni in somthum pathum a che swala kumnga atanga kumsomin kar che swal lir thei kumnga atanga kumsomin kar che swal somthum an om bok ches chin cha danin lir thei che swate hi an phur zo tok phur tamberin che swazinga somruk chu an an phur tok phur an niya lir thei ruak cha swal som panga omin overload wanga cha swal pakhat che a om ani mithiam ta chin chha dan chuan kumtin khovela lir thei cha swal hi tum nuai li le singa thleng ang ania hemi kai noya hian thi nuai khat sing ruk atanga hlia thiz nuai khat sing ruk ba ka hliam nuai li sing ni omze anga chhut ani thizinga za som sari chu thalai ni a chhut ani bok khovel puma lir thei omzinga za pakhathi india rama om niya nga ini in heti la hian khovela lir thei cha sona thleng zing ber za a som pakhat na vel hi india rama thleng ni a chhut ani bok mizoram ma kumsanga zakwa som ko atanga mei sauni som ni paruk thleng in HIV kai singli singthum sangli zanga somsari paruk mu chwa to ania HIV veimi sanga zaruk somthum patni anthi to bok Mizoram State AIDS Control Society MSAC Starlandanin Mizoram HIV inkai chhon tamna per chumi pat me chha na mana tangina niya HIV ve mu chwa zong zong atangin za somsri panga ania inchiuna manrua in mantro matanga kai za somni pani an ombok Mizoram athlona HIV ve le velo enna mun integrated counseling and testing center ICTC somthum pakwa a oma HIV ve te enkol na ART center som pali a oma district dina ICTC le ART center a oma HIV estimation sahni somni pathumina tarlandanin Mizoram adult HIV prevalence chu za patni point pasari pathumani a national adult HIV prevalence chu za bial point patni ani HIV ve mu chwa zinga kumsom ni pangad atanga kumsom thum pali inkaran tambera mi sing kha sang thum za somli pani antlinga kumsom thum panga atanga somli pakko inkarin totin mi sang ria zakwa somri atlingin za somni pasari point pakwa pakwa atlinga kumsom panga atanga kumsom ni pali inkar mi sang ruk zaria som thum pakwa kumsom nga chin chung lam mi sang ni som thum pali kumsom pali noi lammi zaria chomnga an ombok ani chuti zo chu tukina thirvel na hun kan man thei chu alo ni le ta a ngai thatu te vo ina hun cha tak in man chho kan do sak che o thirvel na hi akashwani aizola tanga pon ani

0: Sorkar damdo ina ICTC ya HIV test rontivero le.
1: ORS le zingki naupang ko chalaute andam le vathe nan le taksa chakna anlo nei the nan doctor tipon cha anti berani naupangin ko chalo ani vele ORS le duiri lamchi tamthei angbir pek ngal vattur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atuiri lhlona dehydration akhen thei dehydration inei lok nan ORS le zing ei vatton nia

0: Mizoram Rural Bank chuan inchu ka ma khuwa angai tua tak zet ani sarkar lai pui social security schemes tlom le rin tlak mang te hian invenhim na nei ve ro le PMJJBY life insurance PMSBY accidental insurance chu mai ba ka APY mang hian u pathuna thatin a pension lu tak tu recall thei bokang bank account in ei chuan atok mai Mizoram Rural Bank branch in ei ber tlola he him scheme te hi lo zom ve ta che venim na voina Naktu ka taan chung ka him na.
1: Ifa te bula mei zia li zuk zuan dam doi ta lau lo om sang tam tak a shing a shan in ee tir ngala ni. Sigret zia zuk hi an tu lo om em em mai bau rok siya ta lau tak tak te tu lo om em em gan tak sata na ta lau tu nan na asma nan na te beng nan na te le

0: ti pwing ngei tur chuam nan na akeng telani cigarette zial zu khian nau pian thalaw le no sen thi na ale tin ati tam tri cigarette zial zu khian nang ma le ifa tanun nan ta kha e ral me kani tu na mai zial zu khasim ngalan che
1: ministry of health and family welfare government of india with ham channa dana bol sai
2: mi puiten gas lpg kan lakin kg somni pakuatling ngei turani gas inren sem ko nga mi puiten thei top chwahi kan mo phorna ania chumi tan chuan gas stove le gas pipe alik le lik lo chekte uchuak taka gas man lo te hi kan ti turani tin gas inren sem ko nga malak nan gas ai man thei induction stove te zo thuk engine oil mang te po mang tel chin turin kan ni ngani.

lalpan min thlang to si ti hlang nge thlak tak ron satu kha eliza la rin omani a mani tana nung lovin mo ala soi ang khan lalpan min thlan to awang khanin kan nun te kan uluk deu deu thenan in bat saila chang ti ro he in message lo in klar twar maya achenazar kan chiaranga achenazar nagina kan chiar le anga voikata chiar ve khichu ti ro i awi om chin box si anghak te pa hian aj felte jinglam ji baile hla ple le tur kha nguri sai la omega sang te apar pari pu jel za maidan ka hlan e ron ti a kawan lom em jinglam jinglam ji baile ngak te pa avoi ni hun milom han pui charcha ro o zela ren thle hian aj good morning hey pibyak par le jeki te office kal tur thla pa in motora changin i playlist kan longai thla a i ple le tur kha pi pari le jeki te ta kalau thlang ve oron ti ai pi par le jeki khanin uluk dewin longai tharo se o ti chuanin office chetlang taka in khan theina turin du sakna ka lan bok cheuni vikung te hian aje lomi ni lau tiro aje felte aje lomi rim ti an sia a ini top si lau england ka chan tlang zeli o nang ma awangin no ame aje lomi nen khan kan rim lawin ang deu nge o min shat pol kan rim ain kan rim tui ve ve a chuwang chuanin a om lo shan lo ve ni e hey england chu kan chan food so jan riao me atiro tun chum chu it's coming home kan ti thei do nem kan thir ze lang vi kung te ti chuanin pc jessica hianin rjfl te chi bai di ni man nom o next kha nang le duty puite tan o chuan duty nom bok le ron ti a kan van lom em chi bai le pc jessica voina hun nom tak lo mang la ti chuanin helai mu na fm zo oi zapoin pasare alo ling lu zel turing kan som ngal bok chi ani ti chuan message dang kha a indo tin kan chhar chun zom le anga chumi ma chuan la pakhat kan ngai thale anga lui ral ram moi ti la kan ngai thla anga si vanal man puin ron sadona helai tuna fm zo oi zapoin pasaria milong thatu te zong zong in zawai tan kala ne hilongai thangu.

lui ral ram moi ti hla kan ngai thak tak ron satu kha si vanal mon pui ani a avan ngai nom vong vong em ti ro studio lama po kan lo zai pui na sa ni nguri sai lo hian in rjfl ti avan lom om ve ka ngai thafu che o tuk thar chi bai le ron ti a ki pon ka van lom ti reng em mi lo ngai thla chu chi bai mol mol o i zai ti le tur kha jel za ma pisi meng moi te atlang wal dong pui ama twanga ngak te pa moi sai tlo choilera phai zau te tan oron ti a ithan sak jong jong te kani nguri nangma tiamin ulung te win longai tharu o mingmoi te hian fel fel te chi bai duty nuam le ron ti a mingmoi te chi bai le nang poni man nuam o nuam de win lo mang don ya do ti hian in rj sai lo le fel te ka okong te kha ilo duty tur hi ishil

ang alam, ehem ehem kangai dun to kang kangai du to cheng em oran ti ka shil mi alo nya o vi kung te kha he ama hi la ta ka chang po khan karim kha ron che thei tlat me a eng eng kharawin nge pol ero chu ka shit tabei khaw lo me mo ka shil log big box si la chu wang chuanin ni lo langai sham sham ro ti ro do ati voi ni nom de win hun mangla ti chuanin fm zoi te ya i man chang chang mi lo ngai thak pui zel turin kan som ngal chen el jasai lo yan lui ral ram moi awa moi em tu sak po moi ka ti ti a ki po helai chu tu po in sa se a moi hi ka ti em em ring me ya ala hi ngai thak ka nom em em a ti ro el jasai lo moi mi lo ti pui ve wang pui lom thokan sei nga ni ikal zelang ti hla kan ngai thanga e wala cha denga naron sadona ni hilaw ngai thangu.

That was Thank You by Cherise. Yes, we have a few messages, so we will read and go through them. Matlong a mission vein ka du pa hianin. RJ nung nung ning tin pok han ka longai thareng che asin ka longai to lu tuk che a ron ti a ke. Teo hianin niyao matlong longai che. I re lu tuk a i in du buk si a ka ti tau trep to a niya o. Hei nal deo deo ka han ti tsuak lang nguri sai lo tan ka lani a ron ti a. Nguri sai lo pok hanin a longai tha ka ringa. Ama ero tsu umatlong min tan sak ve don miya lao ti na em ni. Tin lung tiak nop emoji kak ron tuan se a jela zama hianin RJ nung nung te

valmoiti hlak an ngai thak tak ron satu kha Elizabeth zodin pui ani a mingmoi te hian fel felte Argentina chan vedon i chan vedon wangin lom thu ka shila che pc Jessica in chan vedon boke ron ti a Facebook la mahang kan lo soi to mingmoi te lom thu mi shil tak na chu ka tim te nen an in tum don e kan ram nen mo an in tum don tlat mai ek tin nge mo ni kan ti don ni chu wang chuan in Argentina hi kan chan the ngim ka shilo e en lo final ai hian in France le England hi in tum se ka ti boxi ama se ka chan veve boxi amo tiang vel chu a eng po chu ni se semi final khel tur hi te hi chu an thiam dan hi an thiam filor to em em maya chu wang chan kan chan vel vek to me nyang chu ti ro ti chuan in tu na hian fm zo za point pasari a rgs choice hun kan mang me ka kalung dum hla leng jem hla moi tak tak ti kan ngai kha ho me ka kan soi to ang khan facebook la ma kan live make boka facebook live te mi lo thir pui turin kan han som le cheuni adot le atan hian in nat lalin chana mang pui ti hla kan ngai kha anga he lai a bik takin ka duty pui a jenu nungi le a jvl te na andu em em mai ni a antan ka hlan mol mol ani mang pui ti hla nat lalin chana sakilo ngai thang u

nam chan ti hla kan ngai thlak tak thiam tak miron satu khale ram zavi javi ni a ti chuanin ma huni ram lot khan uluk teuin alo ngai thati kan sha kan van lom em adam chan khi lama mi tan khan kan han thang deuh bik ria wa khi lama mi khan alo ngai tha em o ti kha ka shecha ka ni ti chuanin adut lia hian theichang se ti hla eichuram than zualina sakan ngai tha anga he hla hi moilo ti ve zong zong tan kan hlana abik takin pc jessica ina uluk takalong ngai thakatan kan hlan bokani oilo ngai thang u

Tejangse ti hlakan ngai thlak tak run sa tu kha Ashram Thanzwali ni a PC Jessica hianin a je felte kala thlanmin place ka wang kilome ke ma in ka oma kalunga leng to pati a lo chop zoi zoi yang ti chu ka hlau khop me ya PC Jessica kha lung leng a viau chung khan lo nui ver ver ro o cha kha kan phal lo ni lo chop zoi zoi ni mani chau phe chuanin cha kha chuak du don sia ti ro adut lia hian di cham boi pui ti hla si ban la sanga si sanga na sakan ngai tha anga si sanga hi mizo mi pa chuanin zai thiam ka ti em em voini thlenga hla te kala ngai thak tam em em khani a ti chuan ngai thatu ten in zawai luk takain lo ngai thak atan karon thlan sak vek cheu ni o di cham boi pui ti hla si ban la sanga sakilo ngai thang u

di jam boi pui ti hla kan ngai thak tak ron satu khasi wan la sanga si sanga ni a ngai thatu ten moin lo ti venge kan be se ya kalung dum te inlung adum venge pokha ka be se ani o tuna chuanin intong le ngeyang ti hla kan ngai tha anga CFL ming thanga na ron sadona ni hilo ngai thangu

ORS le sinki subcenter naibira athlonin alakthia no pang ko thalo chu ni som pali chung zing pek turania ko thalo are hnu ko in ni som pali chung zing pek nge nge turani no pang ko thalo ta na ORS le zing pek hi treatment him ania ko thalo atidam chakani no pang no te hnu te nilai ko thalo te chu ei tur hnu te pek chul lo tur andam lo lai le tam hnu ko in thataka ei tur pek zel turani

Dula LC ti hla kan ngai thak tak run satu kha la chan hi maral te ni a mengmoite hian fel fel te chu nu hun man nuam le ron ti a kawan lom e mengmoite anang po hun man nuam sel le o vuini itani cha lo ni se ti kha ka du sak na che ni o ke wala hian in Dula LC a vrai ta ve o chandin en guitar kwat kwa to hi chuan sak mai chi kha ni chin lawania la din puya fal kon tan liao liao aron ti boka din puya fal kon kha na ngai thakiao in ka sha ti ron ni e he la hi a rei to a kan shat phak ve ma de ya mi kha ni a ma se kan shat phak ve nu a pola la renga la chatak le moi tak chu ni reng mai ti ro in hun lai te po sha chha ti vong vong che ni mo ke wala chu ale a do le kan ngai thak chun zo manga in bat ton in ti la byak reng puina sakilaw ngai thang u

tuar zo don lo ti hla kan ngai thlak ta run sa tu kha e flan ma ngai ani vi kung te han tuna hian kan khunula chelo de tracing mi lo re me ka next kha kan pani tan karon thang o ron ti a tracing en luk te wan ngai thla ka tan adot le hi kan play don chiang lu tukani ke wala hian aja sai lo i hla play te chu ala thu te chuan ngai to awati thui thei ve o lung iti leng vong vong me don lom le ma phuni te angin ngai nei lem lo ma ila ron ti a e lung kha lo leng vong vong se ti ro tun ang hun hi lung len hun lai tak te poni a adar za jong jong nen hian mo in lung kha karon ti len bil zel dona i ma hun hi chu ma se ngai kha nei dewin ka sha khi lam pang kha ati deu in ka sha amo ni china la than po khan ti chuan in lwa lo cha sen siar ti hla kan ngai thang alal chan himaral ten ron sa dona he lai hi vi kung te ale a in leng mel cha em em me tracy ten luk takan lo ngai thakatan kan hla de i lo ngai thang

lo lo chasin CRT ti hla kan nei thlak tak run sa tu khal chan hi maral te ni a tu na hian FM zo wai za point pasari a zun zam hun kan mang ho me ka leng zem la moi tak tak te lung len thlak tak tak ti nen kanin oi me ka kanom na hun chewa te bai chung chung ten milau ngai thla ti kan sha tin kan van lom chin em ngai thatu te in kan tan in lu em em china tin kalkonga te motor lama te tlan pa in kan min lo ngai thati kan shatin kan lom em em boka kan thlen namun tur te tuang taka kan thlen cheu the na du sak na sang ber kan lan bok chewa ma muni ram lo thianin oi rj felte ka boilu tu ka karon ti ti man thod lo ma se ke wala tu soi kha kala she karanya in la riang sia mo ron ti ai boy ni karinga ni e ma se boy chung chung min lo ngai thati kan sha thian kan lom na sa chin ani o ma mun a in la riang lu to ke wala khamo ma se nang chu ngai kha ine ani lom ni ti ro ni china khan kan soi to in ka sha chu wang chuan in kan in rian hle deu te po kha ani ange mo ma mun bl chung thu hian rj duty nuam le ke pun galaw ngai

Kan ngay thak tak lung len ka bang tur hi ti hla ron sa tu kha e flal mangai ani a vi kung te hian in bil chung thu kalom lu toke ta bil chung thu kha ala omin ka sha he vi kung ten lom thuron soya e flal mangai sak ka thang chin ti hla mi lo ti chwa sak ta che ron ti bok ka hun ala om chuan ti ro vi kung te hun hi a om to lo mai theya min ngai dam na kan dil ngal bok ka dar som pahnih leh mini somni thleng hi kan hun neh kha ni a chuwang chuanin kan pei hman tawh lo tak leh min han ngai dam ani ang chu ti raw tuna chuan dil na awmawi tih hla lal chhan hi maral te na sakilo ngai thlang u.

0: tuju meche pal huna chuan no pangte fai zir tirna konga nu te mo phurna ti thupui manga chandul inkom na kan ngai tha anga hunon mang tu tur te hi lalun sangri lalrin pui chal tlang aizolam bi te anni
1: kan lom hle mai ti kan soi ma sadua boina hian kan mithlai in mizoram kho pui te le kan bulve la lui te han thiri la lui mai po ni labin kan kho pui chunga tui luan kor te po hi kan ti te ang he tu na po phur kan thleng le don ta eng angin nge mi pui ta na har san na siam khopa kan bol hlo pai te hian min siam le ang le ti hi ka ngai twa thina ni ku mai po khanin rua sur ma sa khanin veng pakhat biak in bul konga khanin tui hok na sal tuk mai bol hlo wang khan a tling pum maya a khang te po khan ngai twa chuanin enge ni fai na chung chang kan tet lai chang kan injir tir tok lo kan fa te no pong te kan injir tir tok lo awanga he ta pui tlin hno po kan lo in tha da ra khani chou je lina sia ta a nikum thil thlenga po khan motor te tan phei chuanin har satna siam na sa ni khamule
2: a dik ko mai kha ke po kalo mu ve a media la khan a dar choi choi mai a a za kha tak zeta chu mai poni loin ente kan venga po than wall beautification hi kan dina inga patila ya khan o a chan chu kan than wall lui man to lo khat to a khanin high school no pang higher te high school te kha ho khan chhun chol nan an va mang thina in kom khom nan te until a na kor te ning noi te kha mi than chuwa mo an chung ten lain taka an lo en kol kha chunga le abul vela khan an the dar nuai mai thina
1: ni mo
2: o kha kha a ati chi lo lu to ka beautification ho khan ni pa ho bin mol mora perek min ti sakati khan kan chuna bal hlo kut ta khoi te lo nuam lo wa ti khan kan la khom thina voi khat phe chu mi tlong ngai in motor teron tho in pick up khat loi mai kha kan paya anwa phechon kartin mai han then tor he tam theil tu ka anwa phechon o he a hal na mun kha mun ram changa kan sia ma kan hal tamut mai thina khang te kha ka ngai to a tin e no pang te ma achiar chwa tor ngen na he formal request ang hi kan pe thina zir tir to te
1: invited
2: o no pang te ma an han chiar chwak thin chung po khan omzia anei lutuk lova ngai to ana ti thui khop maya khang school no pang te kha aizol vel sang sang atang local khom te ania a khatia taka bol hlo do da an han pai thin mai kha eng ang chung kwa tang nge an lo se le nang le ti kha ngai to ati thui do khop mai nya mole
1: o anu ngot mai enga tinge mani ke ni mizoram cheng te ham bol lo hi kan nga bi ke mani ti mai ya ke ol tu ro kan tu le fa te an te lai chem bol lo abo ma pai kan injir ti rangai ti tu ne i han soi po khana lan chian tir le maya thil thiang him tak po hi mun dik taka om lo chan thil ten om hi lo ni mai thi na en ti na na hi kan sam te po kan lu kan su fa ya e lua om chuan a fai me mà sẽ cho ý thèng à ông chuyên thiêu chụp nộp tới bộ lâu
2: thì
1: mấy chín mà ồ khách tiệm khan nha à hey tuần này à có lai à bộ lộ bom à tin gần khai chín à ngăn ông tổ lâu tới bộ à hiện tới bộ hiểu rồi

0: puipun namuna te bus le office at te meizia zo phalani talabani
1: oh
0: hei chaka til to ka motor roi tan phei chuan bus a meizia rim ro thian motor motor hi min ti roi thei tak sakani e an malang na kha a thalu to ka hei vo in ni thiam hian mizoram hian bung thar kan kai ni hi meizia zo chung cha ga hian
1: aninga mai
0: oh khatya ang takhan bol hlo chung chang po hi malatu hi omta se sarkar hian mala in heta hianin malatu bik ti mayang khatyang kha lo omta se la I bol hlo amun lawa pai te po lo fine tai la lo chon ta angila zoram hian ma so ni kar yu ve tla ni cho
1: ni etro fine chung chang a hianin tool ne ka shiat thil dang han soi le ta ila in chung khura chang hian in kan fa te an tet lai chang a zir tir hian poi mo hle maya
0: the
1: to pa an nau pan lai chang a nu te na kan shil na na na chuan an rel ru in tu chin von chin zom chin an lo ne yanga adiak diak in an zom thailawani po in entin an kum thum chin an ni chan until ti the an kumazir te po in mo an lo in khwal te lema kha nga an man ruwa an tois angte an khal du to lo nuwa kal bo san tan san top lawin a bom da fel tu ra zir ti te chu ba ka school an han lut thei ve tan ta an uniform te po e te ma fel fai de wa en kol dan te zir ti rin an phei khok bal ber em em mai te the thal top mai la bin da that na mun te e katyang anga ko mua zir tir kha an poi mo khatia chuba kha chuanin no pong kum nga tanga kum sari in kar te po hei thilan han e ta an e na kal san mai lawin the thang top lawin an ma ni ina an sing fil vek theyani lo po in silna tur muna talte handa ve ta se
0: ho
1: ho do angalang mo chuanin bol hlo pai chung chang te po hi nu ten ina kan zir ti chung kwa ina kan lo zir tir mai ba ka hian a skula te po hian zir ti tu te po han the top chua hianin chan lo la se chu het la ya
0: chang tlang ila
1: o chang tlang ila e amma a kan ngai thak tak ang ram chang kang zok fai kan sui ang te kha e kan la ni ve thei mai na rin oma hei Meghalaya kan state then om lawak lawa te po an lui tui te po thiang hlim vya maya sai doi bur rok ti vel le bol lo chop nok te an kal sanin an the dar mai mai lawan yang ti hi shat the ya
0: o dikalo ang khaso ko chefe to
1: o he kan khokar kong a zun in zun ram thia na mun te kan kho chunga lui kor te tiang at at tropin a rim cheve ma he yang kan si sel na king til ta kha kha chu tet lai changin no pan lai changin e kan in zir tir tok lo ti hi chiang le in ka sia a ve om ka tia chu wang chuan in nu te hian in the to pin zir ti ri lang in e ma chu kan son chho ve shet shet tu ra be se la tro
0: ani e te re mai o a i ron sai ta khu ta kha a tha hi ka tia ka ve lu tu ka ke ni phe chu lui kor bula om kan nya
1: o
0: o bo lo an pai na sat sia khu kan mu renga motor ron kal chung po khan bol lo motor ron kal chung po khan aru khian an pai nya
1: ani mo
0: khang chung zong zong ana poi ka ti teu mai pakhat le chumo hey intify thin lo ho hi ti mayang ton la ya phe chan chalai ti hi di an frank e be ma khat ya ang intify lo thin ho kha an rim te lo chia a than rim wang ten hey an tha la khang ho kha mi bula an han om khan thian te bula te irim kha anin ti maya irim adik lo
1: anin
0: ti to ta ton la ya chan kha ta kha nin intify pe chang si lo win i thian te kom lo nan ten manga ina tom tam nan an panga ma ni anin ngai to ta ma an ri ruan kom ta ma
1: o
0: har na te ma ni in sit na te lung ngai na hlim lo na te hei ton lai trong ta ka anxiety le depression thing yan khang ho te kha nin alo om the ni chu
1: ma ne mo
0: ka ka thil poi tak ma ya ne

phur na ti thu pui manga chian dun in kom na ani a hunon mang tu te kha la nun sang le la rin pui chal tang aizol ami te anni tuna chuan ma som tuang i fa na in hoilo party la sak ilawnga thla ang

Hei, Akashwani Aizol, FM zo ay zapoin pasari at siyang apuan. So, ani, dar kadli amini som nga ni a, zaya fakin hun kan mang hodo na nga HD, zo nun sangi le, David lalompuy ate na patihan fak na la, ansak mo'y taktak te kan nga ilhado na ni. Titsuanin tun hi, kan segment nunung berte ani to varin ngai thatu ten hun mi lawman pui che uturin kan han som le bok cheu ni thaler tuivalong ti hla h zonun sangina sak ilongai thangu.

Chatuan kol ti hlaron satu kha David lalom puya ani danglam lo tura ko ti hla ich zonun sangi sakan ngai tha anga ti chuan hei hi kan la nunung ber tura ni a ti khanin voinata na kema segment big chu alo zo le tereng maya ingai omle hlom don hle maya kanin to le ma zong chu shisel tak in lo om ula lim na zong zong lo nei ula ti kha ka du sakle me chewa chu chumi ma chuanin kan hunte kan khar tak tak mai vi kung te hian rg felte voin xcm puzorm thanga tani poi mo takani palin ron ti a e puzoram thangatan nipoi mo tak ani paliaw liawin kan da nunung beri kan hlana nga uluk dewin vi kung te khan lo ngai thla bok sela change tiro ngai thla tu te voina hun nom tak min man puya wangin kalom em em ma hun nom tak man chung man in man chun zom zel the nan du sang sang ber ka hlan bok chewani danglam lo tu ra kauti hla h zonun sang isak ilo ngai thlangu rj side of fel te kania akashwani aizol fm zo e za point pasari achanga puan chho ani

om thayam. Kili nei le kethni nei taxi te hi tun ayam umal zok le changtlung zok a enkol thei an ni em. Kan kong pui te hi tuna a om angut lo deuh hian ti mason thei an ni em. Khoilai hmuna tenge kong pui zau thei. Traffic jam tam na hmun bi ka te hian kong chong nei thei an ni em. Khopui lianin an nei zel thin khopui hual vel tu kong pui lian. Outer Ring Road emo Peripheral Expressway anti ang emo te hi siam vedan konga omem ti te hi ngai tu angai takanita chutiang zelin aizol khopui tot chakdan ngai tu in Mizoram khopui lian danga te hian rahman na lo siam lok te po apui mo hle tondin huna chuan sarkar hian hetiang konga hian ngai tu na tak tak hi aseng tok lo deuh ni ina langa traffic jam awanga mimal hun sen ral tam zia te petrol a hek big zia te hi chhut ta ila he hi sum tam tak hu ani lir theya pun tul tul laya atlan na kong le antlan dan tu ruwa man na mumal si lo hi nasale zwala kan tor ma hian ruwa man na thar siam thwai adom hle ani ton nai thariya chung lekin mizorama lir thei thar singkat sang sari zaruk somnga paruk zialu ania cho rualin thatin sang ni zahni le pasari zialu zia angani inrin ni le pathian ni chhiar telin ni tin pasari vel zialu zia ang ani bok lir thei zialu zinga hian lir thei ke ni nei two wheeler atam bera singkat sang thum zaria somli pakwa zialu ania adota car ni in sang ni zanga le patni zialu ani bungro phur lir thei sang khat le pathum taxi tour somriat pariat two wheeler taxi tour somnga pakhat auto rickshaw somthum le panga ambulance som paruk le bus som paruk zialu ani transport department chuan tun thlengin mizorama two wheeler noi ni singli sangthum som le paruk car singa sang sari zariat somthum paruk le bungro phur lir thei sing ni sangli zanga som pathum a om thuan tar langa transport department hian akim changin tar langlo ma se lir thei tam ber hi aizol district le aizol khopui chhunga om ani arin oma aizol ba ka hian khopui lian zual lunglei longtlai saiha champhai le district khopui danga te atam zual deu turangai ani Assam Rifles chwa san ram chai bol zui na tura dan kan nei mek The Mizoram Restriction on Use of Transferred Land Act Sang ni le pat ni po hi siam rim le en non ngai te a om ni in alanga A chunga in rock en kol le ven him konga fil fai zo karua manna a om atul Tin lam lian sir lung rem koutla nga Japan lo le nim lor ta fur te hi AMC in nge UDNPA lamzok in sam fai don ti te hi kan ngai to avat angai hle mai tin kan kong pui dunga fur tui hok luan liam ngai na shelowat ling khom rengut chin po hi kan chin fel ran atha ang wana pa hol kot le mahatma gandhi limbula tui tling zia hi fur kha chunga lei chunga lut tur te hi atam tham don asin veng hlui le chen en hian in kai noina a om lovang ti po soi thei hau lo kong pui dung hun sang sanga tui hok tling khom chin te hi kan ve zual a tul hle ani sarkar in bol hlo pai dan tur min shil lom lom chung po in la zom du lo le kora le kong sir la pai tral du kan om fo mai te hian kho pui kan mangai tok lo zia atilanga kan in le lo le in cheina te atang hi chuan kho vela kho pui fai berte zinga kho sap mel hi kan pu ve to hial o masin ma se kho pui fai na kunga ma ba kan langa hle si sarkar thunei tu te hian thei top chho in ma han la sela mi pui pu in kan theina zon zona thop kat bok ila a thavia wang mun pui mo kho pui ti to thei tam tak hi khodai fe ma son dan zon ni se aizo kho pui kan zau ani zel bokanga kho chung traffic jam po tle minazia om theyanga azia om lawani vek po in atlan na mun kan ti zawa kho pui kan zau phot chuan kan lir thei tlan dan hian zia om lama pan chau zel thei don bokani Christmas dona kea in kalpel ngai na om lo kho pato chin kan bazar puite po hi mun khat chau ni lovin mun danga tu na kan nei sa angkluk hi mun thum mun lila ya te nei bel theila athar ho reng reng chu ram ol
mun lazok sheta apan nakong pui chatak ni se tin sorkarin

kan ngai thak ta kha lir theile mi zo te nun phung ti thu ania kha thu zyak tu kha Isaac Zoram sanga ania achwa tu Jenny zo than pui program executive ron chair tu kha lalrin pui ani aletuna chuan khuavel ila chhing ngeyang ti hla vanal ruati sak ilo ngai thang o

kan ngai thak tak kha khuwa vel ila chi nge yang ti la vanal ruati sakani a lerin diki khiam te in zofa ithan har hun chuan ti hla sak ilongai thave thungang o

Hei kashwani ai zol ani dar thum le minit somli hindi lawun kan lo thleng le ta a tun chuma yan jism tu dil to bacha hele teri meri kahani film ma la te lo ngai thang u.

tuna kan ngai thak tak thang lung ne mi zai ron se tu te kha mze zai pol lung le te an ni tuna chuan i beze lang u ti la lung le sap headquarters why mi zai pol ten an rem ilo ngai thang u

zai mui tak mai kan ngai thak tak kila lom zoli khiang te ni lo mi tin kan sidu thu panga lo mi khiang te ti khanin kha kan shet lar dang khan ya ma ro chu tu nai chom pathian sang la sa in zoram dung le wa nga le ram po na de po a fe chu na sa pathian thu lama akal na samya kan shet tir kha chon kha leng zem lam pang kha ani kha kan shet ka tro ma ro chu pathian sang na la moi tak tak mai le pathian ro puina tu na hian in thanem ngai taken ronga bol chho me ka alom pui om khop mai tro chuan in ho sms te pom lut vani hi kan sir ve don ang chuan mik pui chi bai duty nuam le ron tia meng moi te hian thank you kan tiang meng moi te kha dar som thing kham lo min pui ru hei nang ni pe kha chu inom kha a thlamon thlak thin ania chuan in pc jessica hian in rgm ki chi bai hun man nuam oi playlist a

lom sang idi boite ti hla sakka om chonin ngai thla ila tro next kha nang le duty puita tan orong tini kan ban lom chin em mama ro chu I do berhi omem o kan en sinanga om lo chu na dang la dang ka play po hian lo thin rim lo shamu la o chan chu hei play tur sa khan lo da diam thina mo kha khain sia thiam ve ngai o ma ro chu hun nei dan zrin azon te po wanzong anga amaro chu hei tuna hi chuanin kan lab goi mop mop ve thin kum megan han thu ti ri chuanin zia tur neu neu te a thelu tur neu neu de kha om ve thin zo wang chuan ti lam pang hi chuan na boi thak ve de lek o ole tuna chuanin kha lalom zori khiang te zai kan ngai thla zo chi a a lalbiang mona zai kan ngai thla nga biang mona la hianin ka du de kha chuin sha to a kha lo do lek kha kan play don te o o mangai nari nam ti kha ka rom play jing thil le ka tro kha lo de kha kan play nga ka thang ber cha ti la hian in oi chim te o he lai ka langa cha chiang bi chi alo ke ma po hian narin lo ti tlan ka ringa biek mon hi chu zai thiam shim shima o he a fam ta hau hin u yom ni tro zai thiam kan nei that that mai hin kal ma moti mei tu ri ni box ya o he la po hi amoi le view tu ranga yang ka thang ber cha ti la hian in oi te ang

moy vong vong le maitro kha ka thang ber chat i hlani ka shado lo mo ko tia ti hanen mai ka chwanin he fly in hla ber kang o han tia ma ro ka kan ngai tla alo moy mm zel mai ka ti kha ka lo shia thu non de ka phe ka chu ka sak pui ve the o a chang kha chu thu dang ni se la hi a he na tam zo ki a thu non ka lo sak pui ve the a cha sak pui te lo hi ka ngal tu ka lo ngai tu lu tuk lo wang de pon yang a no pan lai de khachung kan han sa chuak ve thei par par kan hladu ang zong tha tu na phei chuan in he kan hladu zong pe thunon hi kan bel ve mm ha ni de top to me chuang chuan in kan hnal ti zong pe kan ngai thaliam ve na sa to ni amoi mm lutuk kan han ti kha kan ngai thatuk tu ka maro cha thiam tum na mm khan kan ngai to lo thri na ni tro upad deuh lek to hi chuan ole zai kan ngai thak le main he a bi kung te ron lang lol maya u begin next ka adu tunu che helenita no rontia o nangni po du tho ang che o helen de chu fellow ole bi kung te a zai hoi thi ne ole tuna chuan in hey rebecca lom sang izai kan ngai thlanga rebecca hi o zai hi he hun lai hi a aron la aron vul chau a live vel khan inga sia o music video de po hit te view me khan hun lai khan in chubang chon hey music video hit tak mai JH Vandals Royna Pua Gold Girl tika kan ngai thado na ni o hela phe hi chu a tir khan soi de hat khan ya a nge zoram rimoi khovel kha deng chuang neve em em ani chobang chon hei tuna po hian nal ti tam takin lom garing o kan ngai thado ni o Gold Girl tin khar beka lalom sang in moizet me sakinga thau te ang

na zai moi tak ve kan ngai thak tak khar ve kalal lom sang ini moi le mai tro chuan in hei zai tu ri kan la nei thaplum box si a amaro chu kadwang hian in lai ka plate tam man lo thin zo ki katia kan hun hi a kan in sem diet diet mai box cha bang chuan in la ka plate chu mai te po cha gum thina amaro chu kan plate chun chun kha nal ti tak mai khan in han ngai thlai la chuan he kan thiam zong te ni phe ka chuan lo han lo zai pui la amar chu ka soi tho chin ang kan nei leng zem te hi chu tro nu le popular ring tok tok kan zai pui chu nu mi lo wa amar ro che pathian fang na lagam play hu na pe ka chon ring tok tok kan lo zai pui ru o amar chu hei tun la ya chon in shia thiam na hi sang to khopa leng zem ani mo pathian fang na la po ni seng in la thiang lim le la tha tak tak te chuak zel boka love song enga tan mangai lem chuang lawang chi po tam tak kanom ani kha chuwang chuan in heng la in thiam zong te kan lo play phone chuan in lo zai pui ve wong wong ru ke po he ka thut na huna heng ka thiam lai te chu lo sa pui ve zel ania ole tuna chuan in lal o lal lom zuali khiang te lo mi khiang ka zai kan ngai thave le thunga he la pe chu lar em em he po sai tuang sai la win a moisen me apua khani a tunge ruati ngai zong ti la kan ngai khadon ni o he la du ve tu zong zong tang karon than sak chawa big the kin taxi driver the kan lo ngai thana sa thin di ka sia o facebook la ma te po kan lo ri clear clear thina ha o in chunga kan lo me me ma a in a mi phurte nen khan lim ta kha huni lo man ten turin du sana kan hlan bok chaw o chuan in he la du tu zong zong tan karon than sak ve hal bok chaw o tunge ruati ngai zong ti teang

tu na kan ngai thak ta ka lan lom zo le khiang te tu nge roti ngai zong ti hlani moi hle mai tro ole tu na chuan in hei a lo diang mo na zai kan ngai thak chun zom ve le nga lo kir le roti hla hian in oile tengo

vong vong chin le mai tro kha ha la biang mona zai kan ngai tha he ta hian in sang te hian in mangai narin om khalo play sham la ron tia chu wang chon play sak sham che ko to ma ro che hun hi ka nga to la ba ta hian in ma va la poin chi bai le ron tia man che ka lo lut nga le kan vein tung kha ve ron ti play moi thei vong vong sia next ka ma ko mi dur tlang sang te luang mual aizol tan le ta na ron ti ni ma va la ka thank you chuanin he ma khu mi polom veu turangai la sang te luang mual polom veu turangai ang o chuani tan po ka ron than sak ve nga lang che o ole kha in lanal ti kha ka play lawang ti kha hlau bok se chuang chuanin play sub a ma khan azai ka kan play zo chi ma ro chu in ngai tha chak bok se chuang chuanin mangai na rinom ti nge me kha ka ron play sak don che wa he mi hla kan ngai thak zo hi chuan hindi a kan lu tanga hindi hla moi tak tak main rgm 1 puin a ron play le chuai chuai do nine lo lam pui le cheng cheng me do ne o ole tu na chuanin mangai na rinom ti hla na biang mon an moi zat me a sakinga thateyang hun man pui tu chewin rgm ki changte ga ni e

nga thlang mek fm zo oi ni nrgm miki chang ten tan karon kir le ta ho tun chuma hi chuan in kha ka soita an kha pathian fakna la ngai thachak deuh deuh khain tam bok se chuang chuan in zai fakin ti hun kan mang ho don ani zai fakin ti hun a hian in zai thiam tak tak mai panni zai karon play chok dona uluk deuh lengwai thla ula hlal muan kimi le lalom omate zai moi tak tak mai karon play dona chuang chuan local hla ula ka ta nga lo beitlatula mi local hlat san chu aw min kal hlat san chu ka khu har don chuwang chuanin pathian fakna hla moi tak tak mai ka hlui cheunga mi local san reng reng su aw la lomo ma zai kan ngai thama sa zo kang tun tum chu mi pain bul kan chan ve thungang aw hlat ta ka khodur ti hla christian labu mi kha moi sat me na ron sadona he hla hi du tu tam ta kan om karing du tu zong zong lai tun fm zoi lo ngai kha tu zong zong tang ka ron than sang le hal tum meng chu aw bul chan nan hianin ngai thatiang

tuna zai moi tak mekan ngai thak ta kha kha lat ta ka khodur ti hlani aron satu ka lallo mu mani lallo mu mai chu ohi dam rui meitro pathian fakna la satur hian ohi in rembi ke ma chu ti turang hi nia ohi dam rui maya moi do men kha ron satsua ka adot le a hian in hei echel mon kimi zai kan ngai thadona echel mon kimi hi leng zem lama hian kan shilar em maya maru su pathian fakna la poi moi do men hei nung deu men sa zel maya ani po hi hei o cl big o big ne yang kha ni achu bang chuna azahi ngai thak nu me me zel mai ni o dam na kim ka charta ti la hlmon kim ma moizat me a sakhi ngai thau te ang

lamoi zat mai kha kha dam nakim ka charta ti hlania hlan mon kimi na sakane hlan mon kimi hina sanung thei mem mai le nga la kha tun chuma ka play ka playlist om la lom om le hlan mon kim te hi anzai dan te hi obig nei mani style a lar ve ve an kha ni he an mani style te he chon ngai thakhen hlan mon kimi ni ti te he la lom ma ni ti ang chi ang kha ni an mani hi he wang hian in an clm mem ma a pathian fakna la mo a leng zem po ni se hlan mon kimi o khachon lo in rem mem zel ma ya pathian fakna la po mu ze men kha run sa tro ole dot le a hian in a la lom ma zai kan ngai thave le nga ani hian in christian labu mi van hun ro pui ti la kha run sa be le thung do ni o ngai thate ang

zai moi tak mai kan ngai thak ta kha van mun ro pui ti hlania la lo mo ma ha zai moi tak mai kan ngai tha anuam thin tro chuan in hei sms ron lu ta kan sir ve le zoi zoi nge o rgm ki du ti nuam le play le tur zong zong kha hlim em em in ngai kha tu zong zong tan kha ne ron tia chuan in meter sk nam te kha kan lom lu na thu toi te ka lo soi ve lo ka ron tin sk nam te in ui mel kha mo nuam em em ma yom na apiang a ti o yom na piang ti eng tu ni zel ro kan lom lu tuk che ni ron ti ni o chuan ni kha sk nam te kha lo se to em a lom lu na thu ten ron thon to che ni o chuan in rj du tang mi ki tlai lam chi bai le ron ti a o hei sk nam te sam lu kha ya tang in sam lu khai ti ha kalo safe tha ni o ol hei nguri sai lo pun rj mi ki kan lo ngai thareng che ni o duty nuam ze le ron tin thank you nguri sai lo ka play le turi tan ka ron than sak che nga u luk dang lo ngai tharo hun hi ka nga le tuk to lo ma ro chu la pa ni vel ta le chuan play le manila nu mang tro zion ram moi ti hla hi ani ka ron oi don che wa he hla hi ka ron play sak don che wa h don mon ki mi sak ni don he hla hi du tuin tam karing chuan chon lo sak pui vel ru o ngai thate ang

zoram rimoi ko vela hian fm zo hi moi berin ti em moi berin lo tilawang ti ga lo sa wa chuang chuanin zoram rimoi ko vela hi chuanin okay mani ba ka mi zo hla play tha hi chunom don chuang lo ndro sa pla de poni se hindi de poni se station dang a hi chuanin kan tha filor ve chiang togin ka she chuang chuan fm zo hi lo ngai cha char charu in rj mi ki chang tein tan kron kir le to a he tun tu ma hianin zai fakin ti ha kan man chun zom le don ni a hey hemi huna hianin zai fakin ti nguro lung len ti zo kan hi kan man tur hi oh zai fakin kan mang zo to take chuanin lung len ti huna hian tun tu ma hianin miriam van nei tluang le pc lerin mo ya te zai mo tak tak me kan ngai tha do na ka hun hi dar sari le mi nga changa sari le chan venia chu kan la play thei nual do ni cho hlanal tak tak me kha chuan in sms thon na number de pokhain shia chuan facebook lama tanga lo ngai thla de pokhain oma kha facebook lama tanga kan story vel moron ngai thla thar de pokhain oma in ming kha kalo safe zelani o kalo in contact number kalo mu khan in ming kha lon ato pa han ron ziak telu la chuan in contact kha heta hian in ming kha kalo siam tha zelang o ole tuna chuan in bulkan chan nan hian in miriam van nei chuang zai kan ngai thlanga ani hian in lalram ruat tana a phua a light mm mai a thon me mo ti hla kha karon place ak don chuni o in thiam vek ti ka sia lo zom de ru o miriam van nei chuang zai ngai thlang

上脑子都没看，play 错了，没得了。啊，Rodin Liana Puania, Odi Boite, Tilania, Miriam Van Ney, Tluang Kana Samoile, Kop Mai Ka, In RGM One Pui Pon Lapua Hin Thiem Chin Mange Lo Tia, O Ka, Kum Tluang In Run Huna Leng Du Nila Han Ti Chau Ve Na Po Kha Tro Du Zong Ta Han Ton Kha Chuan In, Kha Tiang La An Po Thiem Ma Kha Tiang Tong Vel Tang Kha Chuan Nuam Du Vier Win Ga Ring Chuan In, Hey, Biel Chong Thu Hien In, Na Ron Ziak Le, kan sir sakling oh RJ Miki na hi thiam em em we ngai thlak nu min min min ti hlim zel ron tia thamo ta gen duty ro ge chu ikiang a kom rengang itan kom zelang inui me le tung kam hian min ti hlim thin moi deu deu khlo play zel ro i play le tur kha shipo a kau rebek lalton sang itan le kau shia chung itan le RJ Miki tan karon la ne ron tini biel chong thu kha han lo mom thin chhuai chhuai em zan in pe he kan mu thei don lo ni ko fak na ti he ka don na sad do hi mo ki chu mu thei lo pha na ti he ka mang chhi na mo dong vak lo na chang chong ka du thi na ma ro chu in fak na wang hian in duty te nuam ve thi na hey in mi fak na han sir swa zua zua te he chang hi chong in thachu nom thi na ni zai kan ngai thale nga tu zai nge kan play don ti ka chuan in ka pc lo in mo e kha ni le mai do na keipon nang ayin tile do na ni ti chawle tak takang ka o ti boite kan ti chawa tun tum chu kan ril don le mai keipon nang aya ti eng eng ti eng tin zel nge a thu hi a chho don kha sri atalani lo chong chong ngai thale po tanga a thu hi uluk lutung lo ngai thal ra phua tu them phua them te bok se chuan chuan in kain oi chawle o pisil rin moya zai kan ngai thang

ki pun na nga in ti thagan ngai thazo chia pc lerin moya sakania lunglen ti huna hianin o hei la hi playlist en on da fu lom view inga sia anzai khachu nia ka vai khan ngai thang na ve ve nia kha la thade do me khan ron sachuak zel boka a nuam chin view mai o la chiat sa han play non tut lu dai chon na thar han ngai thak chang de po hi nuam ani tro khatiang khan dro nang ni pon lang ngai thang ngai lo de pon lo ngai tha ve 14 in garinga he han duty kha pe chuan in a playlist lo dang lam de hian tlem khan nuam ve ni tro nang ni po khan nge shiat ngai lo han play do luk luk kha achang chuan in a ani nom lama po kal me the thiam kan la hit te han play khan nuam thi ne mem boka chuti rual chuan in kan la shiat ngai lo han play de boka hi mom via wani kha tu na de boka tha thu tha de do me kha an ron sa chuak nol nol mai miriam van nei chuang i zai kan ngai tha lenga a ba sam leng sio ron ti don ani o hi po hi moi le don kom me lian chuang na moi sit me a phuan ya a miriam hian a moi do me ron sa chuak le don ai ngai cha chak to ing ringa ron play sak leng so

FM zo inga thamek in RJ mi ki changte dan karon thule ta oh ka sei to ang khan in lung kan ti leng do nei tun tuma hian dar ko le win hi ta ko le chan ve chung hi ka hun ania ta hian lung len ti hun karon man pui don chewa hemi huna hian la ruat fel a pachua Elizabeth Zodin pui le lal thu tha te zai moi tak tak mei kan nga kha don ani zai tur te hi he kan top artist do tha mei khan dia chuang chuan in la ho hin al le don maya lunglen huna po hian in hei a zai tur kan nei thate hi chona phuram thin viok maya a he huna hian in lung tileng turin le in lunglen nem turin karon thukom ni se lungleng haute kha ron chatan ru o ole bul kan chan nan hian la ruat felap cho zai kan ngai thlanga kalau le le nang e ti hlaian bulin chan phote ang

Ole ka la moi to me han ngai tha kalolet le na nge han ti do na me la rot fila pachu o dang dai le tung mai a kan han ngai tha kan ngai tha khat boka a chuwang chuan in uluk do kan la ngai tha ka playlist te tha don te me ne ka ti kha o tun chu ma pe chon hei a mizo ho ina kan du do thal atlam pui thua a nal gan ti ho ka rom play don ni o mik pui chana seling ta ron ti de ngal top me meng moi te hian a lo ngai thatu rangai in na than sakten lo ngai thalo ni chuan in omziom lo ka ti to kho lo va text lo ke ula la ka than sak che in va ti ngai nge nge in kha kha ni lo wa heti kan chier liam rut ka chuan an shadow lo re re chuwang chuan in a in than sak te khan lo ngai thlanga nuam ni takin lo ngai thak thein turin om kha kha chu in shasa to tura ka ngai rgmk segment nga khan in signal om theilowa ka ngai tha theilowa to pa chuan

lu thei sa me elisa sak o nang nen ti kai playlist sa han om sham se ka vati e maron ti helenika play turi min du de ka ni mo ma ro zu tun tu ma hi anin o mem o o nang nen kan elang oh ivan nei don tlat mai hm kan play ha lang tuna uluk de lo ngai tharo o nang nen ti la elizabeth zonin pui sakhi ngai thate ang

chuanin dinpu ya hi lawngai thla boka oh hey typing ter online tia thian te zong zong tan ron thon sak le donia ni po hen dinpu fel thin ya chuan tu zai kan ngai thlak leng oh elizabeth zo dinpu kan ngai thlanga ariang lung kham ti khangai thla teng wo ngai thla sak kem ke bo hei tun tum ka playlist chu fu ka tia ka thiam do pi khaya om tha eng ber hi ka play ma sakang ti hi ka boy zo ka ni oh ngai thla teng

zai mui tak mekhan ngai thlai Elizabeth Zaudin pui zai nia riang lung kham ti hla nia ta khan a umoina lang chiang ka tia ange a onno nal kharon lang chiang ka tia dang a ponal tho ma ro chu hla hian he o mil do thi om ve himo kan sak thiam zong a po hian in o ina mil do thuk the thiam zong do thi om ve khang khan he Elizabeth Zaudin pui po kha mi hla khana o kha moi ka tia me mani chuan in tu zai nge kan ngai thlak le ang ka tia ka ngai to lai me khen he sms ron lut le a rj mi ki karon lang man sha me i zai tir le tur kha itan le rj ma moi ta no ran tin e khai sol phathang han arun lang hi chan ma moi hi alom don thi thien ka sian ni chuan in rj mi ki tuang do win ni hola duty lo duty le fatla lo slo ring bokla lo dam thazel bokla chang dang bel ring chungin itan karin om renge ka du thin em mai mang cha mu ti suk suk le ron tia ban lom om thin em kha in fin chil ngat ngat tur ka ti kha o a chil kha ka du reng reng law ka ti kha in fin chil ngat ngat tur san chu kan a don buang buang lu tu ka ti ka kei ka a si nang in lo at ve phe chang an a don lu tu chuwang chuanin in fin chil ran tu ro chuan in ma vala hian rj miki last segment lo ni ta le tereng mai khamam lo ve next kha tuang ta kai ho theina elaram ham te bong kon tan khla ne ron tini ol le chuan in hei du sak na min hon lan sap sap lo min ban fel thin em chuan in rj ka message lo lu thei lo moi do do khlo play zero oi play tur zong zong khanang ma tan sial khum big riau in garon la ne ron dipon bl song thu hian e khai va thum ve kan mu thei nang tiang ten ole ole ngai thado nang o hei hun hi ka nga to box si lo wa ka suita an khan in ka huna zo po hian hindi le sap la moi tak tak main rj duam tak tak ten an ron play le choi choi don chuan san lo lung ngai lo phat mei ru o chuan lo thu tha zai kan ngai thang a he la pe hi chu o mizoram ma changani lo o zoram pel khopa mi zong zong nan du khani ya mafaseti la kha kan ngai kha doni o la thu tha moizet me sa kha ngai thateng